kuti ndomvera ndathokoza kuti muli pamenepo kumvetsera radio Mosambiki imene tikulusikira muno mu mzinda watete tamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati pale pena pake imene palangika ndipepese kuti pepani munthawi yese mwene ndineyo FM Takedown ndipo amene akongolera kunchini kondi Joaquin Rundown onaninso mulungu akalola ndapita.

porogalamu yalero ya Africa kuchokera ku Cabo mpaka ku Cairo, timayi inatilengera ku maiko lwa Angola ndi Zambia, kupitira pesa mbiri ya anthu afuko la Luvale omwe akhala ku maikowa. Ine Zakaria Jdis ndalemba mbiri yonse ya anthuwa, koma yemwe amayendetsa silimayi anali Candido João, ndi kuti umani sabata mawa pamene silimayi izititengera ku dera lina la kuno ku Africa zikomomo.

0: Ta, tamana kubva iyi nyimbo ndi natenepo tibwerere pomwe ku mchezrano omwe tinaona pai Jose Junta Saini omwe ali kutitsimikizira nkhani yawo ni pai omwe adabadwa bwinobwino koma yambafamba mwakuneseka ndiye vuto limwero ladzaoneka pomwe adabadwa kale ndiye natenepo ali kutiuza kuti mpakale na kale bzidachokera kuna yavuawo ayayi dzinza tingalewe terepo malingana na momwe atitsimikizira pai Jose Junta Saini dzina ndimwerinde tatamala kubva nyimbo tibwerere pomwe ku nkhani yathu yomwe muli kutitsimikizira ngaponi mafala ya kumalizira pakuona kuti basa la thuli limbayenda na nthawe ndiye nthawe nzimwezi zili kuthawa ngaponi mafala ya kumalizira kuna azinji omwe ali kubva Radio Mosambiki nthawe ninga ino
1: ne pano tsachadidi nempereka mpata kuna mafala ngati omwe ya wanthu mungaona munthu

0: kumala kufampangwa za nchisena za pakati padziku nzizi wakona ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende mbonde jofres kumakumasiku 22 zoresh.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Kilunga kuti nzizi ningano na pasirani mpangwa za nchipurikizi zangati na kunja kwa zikunu nchivirana nzatu.